papa, Winnie papa, me dit merci, et je fais sourire. Winnie papa, papa, y'a fond de coco. I was such a renegade, now on my mid. Mi sa sa si ya yeti suwe a yesu. Anna mompe, ne da geni, wuntem. Se wachi bibo, se wachi bibo.